0: yo.
1: Okey, tak entai ni yo.
0: Ngomong-ngomong yo, wes hampir lulus yo kita yo. Aduh.
1: Iya, yes, hampir lulus yo kita, Kak Kroso. Ternyata kita wes secepat iki yo, waktu iki yo, umur-umur kita sekali lulus aja lo.
2: Padahal lagi